0: Vara.
1: U Republici Srbiji.
0: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country, ethnic Vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugu sa